0: Kano mangihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
1: Ami ko basan may apio ngaw toko do tuhun mo bos terang teka jelas. Jadi may dire pakadazan ang atalang ka. Diba bos toko oizang.
2: Oizang.
1: Oizang. Atalang to kita ko ihosuat sinuat daw. Teka it bos toko oizang to kita ko ihos sinuat daw. Kivan ginong opod teka i tuni ya. Oizang to ngo tuni diho teka oho daw. Iha ko mazan na jelas, teka terang, kan ka atalang, kan ka atahang.
2: Ika po mga kamazan di Oizang. Nasaw ko na po Oizang mantak na tuni, na po?
1: Yeah. Bale nage, kabasan nage kamazan na i mata. Oizang o kita, teka ka kita dihat sinuat. Iha na kamazan na atalang, teka atahang, terang. Oizang. Semasa tago tiap kobasan nadi pagi dah mau bos tiap pocket anu kada kobasan tu mau bos
2: paket
1: nah tepat pu bos tako ngaka kalung
2: kalung
1: kalung pasangan ni no sino dai paket kemai do mohoing ni mohoing pu bos ngin ka kan ni paket no kada nah tepat pu bos tako ngak pasangan ni no sino dai kakalung
2: kalung
1: kakalong soba, kakalong gaung no, ini kakalong. Jadi, iya bago, kila, kira. Kilao naga ya usit.
2: Kilao pagi naga, kang.
1: Kiba may da, untob. Bos ako, untob.
2: Untob.
1: Untobo.
2: Untobo.
1: May gaya kilao, songkuo, naginumot na timong. Kadiho da, ino, nobasanan na mo bos, bumintara kira. Kanya? Nga bos ako untob, may gaya untobo songpuo na natimo, kada ko untobo.
2: Untobo.
1: Kada hiway untobo, untobo gaya tuhun songpuo ginumo siya nakikot.
2: Tapot.
1: Kada may kada basanay wago do kilaw. Kapasan ay guna niya sabab, tumano do inkot ako do maguna do bos eh. Sebab nga kivan gaya bos ako do tu nga kan ko sabiabi bos eh. Guna tako do tu kiwanagi do bos ko maguna tako do sabab kan ya nga aguno nagi bagi sabab di sundong na bos bukan kan ya pina kadazan do sabab mentada sabab pemada sabab kan ya
2: kiwa
1: nakango ko te bos hasong
2: hasong apa gaul Juliana
1: apa gaul ka awing san ko
2: by hasong nakango zo nga azuno ken nunu ko mazanin malazo
1: pagod da kiva di te bakul plastik hasong plastik nga baina no pa nga plastik kaya kan ni
2: tadi
1: hasong pagod no pa nga kiva da bakul kalatas dadi kiva di dati plastik wa nga ina mohin ko hasong kada nga azung ko atopot nang ko ti da plastik iti hasong ka ingko nga ina no nga ko mohin ko basta hasong kada do plastik pagod di ay so pada bakul plastik bo. Bainan po di no basanan na di bago da plastik.
2: Plastik.
1: Plastik.
2: Nahos na di.
1: Nahos. Agumo plastik na timong daw.
2: Agumo hasong.
1: Tiya iso pa bago. Tiya kung kita may di undok nga daw. Ay di lawa. Ang ditanduk di ka. Manta da lawa. Lawa na po nga bos da malazo kan ni. Bos ba. Na di pakadazano na di da alawa. Tutupot po bos
2: tangan.
1: No, basanan ni. Manta ada alawa ada di alawa. May nabi tambah ay do. Eh, bago kan ya. Alawa. Bos ko avanus, tika o gingo. Nga, kusudong kasa nung tando ko ni. Miga na kasi tiyundong ka daw. Avanus. Nadi, ino pa y basan daw. Basan daw y kumusan do o gingo. O gingo. O gingo, kakikita na. Bos na po avanus. Avanus. Nung igaong mga dia abasan, avan, ogingo abasan. Nga, no daddy, no basanan, no di no alawa. Pagaw na dia guno te avanus. Bos malazu, bos subay gani, iso na lawa. Lawa, daddy, mantad bos, gisan regaong daw lawa. Nga, bos ito ko, avanus, bos. Bos, ya. Adadi ya napa ogingo nga iko ki kitenai de tinan de gaung dao teko besan dao. Kiwan ge nongo de ho di ting au di se ho kanu maguno di nga iha na sebab me kan ko di nahum do bo sepokon. Ohan do mo bo sepokon. Ko bos itu ko sendi dari bos senai itu ko bos itu ya bos itu ko kan ya ilas
2: tepat ikiban hain
1: tepat
0: script mengihal bos kadazan nepoditi nga pinatonda di Juliana Andreas.

Zodi Maria Teo Miss Guntingan Kasibatan da Suva Binagabita ko da Jam Kavahu Panamhimo minit ang Suva Dipukunta ko nah kakalpo Tepre nga vi da Mamasom yang paida gaya Dari kesembahan bos kada zanditi Api bos yan kuma di Johnny Upin Bina sabi tambahut diti ka Nagi Richard Joseph Dari kampung Bundung Tuaran Api bos yan da Suva Sabi abi makikinong Dari kesembahan bos kada zanditi Dari Suva diti Aminka nagi inay mamaso makinong auditi zo inay nga ability mamay mamaso makinong auditi dong subability hobi pa inay Jocelyn mamaso makinong auditi dong subability dahil ko sa imban boss kadazan ako madi Zayla Boylis nagi di Roslina kada hibay mamumaguna ko na auditi panokop kabangom todong kaditi Habi na dahil na ihuhusap tayo garay ka diti na dong subab diti. Kano iso kapazon na masiti na habi basi na gunaan tako na habi na timpo diti to hisin kisyobok diti na may na aw na katingkaw tayo aw na kapundala diti kahidasan na tako. Ano dati ang sakon na tada babay no? Kiba dati da babay na dito da Aiso Kalaja. Ma, dubo hozo ko ni kuriti. Hozo di Cosmas Chin pinasakan tundongi. Hozo di Jingle Lianus Aiso Kalaja. Dahit kesempatan bos kerasan. May kata pada jam ko bahu. Jam ko bahu tong pot binit nga. Ongo di ozo abal di pagun. Teko tu abal tanibo tada babay no. Mentok tada auditi ko. Kapahu buhan kasi jam dubo. Ngay bu dubo ngapada banom.

Azodi Ross Diswil tepreng ngabi opus tavudut. Kwa nga biya po po minit mi ampay dahit kasimban boss kadazan ping ko po nga katahodan tapin nga video mampay dagay damatad po na jam kapat tungo po minit po damin subab pupusan na jam kasi jam na doon nga subab nang ba daos mabuhi na di kasimban boss sina hapas diti na di ping ko po nga katahodan sa kadung de zuto may mo dati kita daw kadahibay tadaw subab dabi ko nga bi kumadi angan angan papabuzo da pason papahambus da pason bahwa kada temoy mo miyam pay dagay dahil ko sa imban boss kada zan na dong suvab suvab patimpo na jam ko tu tong pod minit gisam na jam ko baho to o hunga pod minit san jam ino mampay de azu na kabuzo tay ko pabuzo ni zo pason de zo om tanto da ko hombus tambaho da pakalaja da tadao suvab dino

Yo, bagai rais kena gini gak karaman rasa bab FM kesalahan aku nomor utama kaya kapur rakun ya dirin. Ralu demi no rasiaran sabab FM. Ara kesalahan aku nomor pakai pakai kahin no dua rimbai kena nari ngomin dari tuli. Rimbai kasain to rimbai ri jotirik rimbai ninggal magando imi mama misin sakot. Anzu no rimbai di zobalo namun ni kalau sanggang rimbai ninggal nandai tulu pangkolong. Yeno nari kita kara jam ka tulu operam dua ngoper ngamini dari London. Napo paga-paga ka napo ra jam ka tulu talu ngoper ngaminit ra londom napo aga ko na kaya ra azanisha ka rali pung no kota Kinabalu aminto kinto ka hondo no ya ora sana ka opo na beli ang kini ngoramo da paga-paga ka ra londom ino ra siaran no sabab FM kesaluan dahun murut asuai ko no maya ra live TikTok live Facebook mai ra sabab FM aga ko na ko beli ang kini ngoramo ne no maya ra RTM klik. Rakono ang kini ngora mo rasa kasaluan dahon nomor rasa ba BFM paka-paka ka amikapi kono maya ra saluran esro walu tulu kosong rakono ang kini ngora kasaluan dahon nomor rasa ba BFM am suere no maya piyo kono ra frekuensi ra pamahunan minusi hahama ya ora sekarang kini ngota kapi ra rimbai rimbai kasana rimbai entori kede jack rimbai ningaran nakalisar bagu amsun no rimbai riketi azani hanafi rimbai ningalan vayuro ilorakon amba pengguna peduri rimbai no kau kona kaya razani syak rali bung no kota kinabalu amin tok kintok ahondono

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kamar.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kaya nang takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit okumu, tuntua no kabagal sitok tubat

0: Teka Klinik Kalidasan Minsa Somok nung Kota Guam, Kaligaganan, Pumuhaban.
1: Ya, kapisa na nga natutuwang kumade Robert Berto, mga kumahado kayo dit mamaso. Ada tumano diti kasalimbahan at ako antok at tuwang dat abahan diti. Amo akumiyan dat ya kayo dit tumano may diti live dat Facebook, may nagi diti live dat TikTok, RTM Click, may nagi dat ako salimbahan Astro, Waluturo Aso, apon si ko amo agigina. Ya, kapisa na nga natutuwang kumadi Iman Hakim, kada diti kapisa na nga natutuwang kumadi ti paganakan it bofet kimanis. Tapi langad nagi kuma diti sawoku id hospital likas kalansanan dot asosonong dot nuridi kumiyon dot magkasusu antok dot minsus antok dot kaswaban dot swapa ka. Ya tapi neko untuk ada babaan diti tapi neko nga kataguang tokaw diti timpu dat magalisun miti ka ngaya dat tangus hiti ida pagun tokaw sabah kaya tapi neko mantok kota kinabalu tapi neko nga nakasurat sa ginumu dat siam na pada maturu iti indeks pangayamutan tawan nasusuhut iti papar siam na hapod tuaran siam na permanam keningaw turun na hapod sandakan turun na permiso tawaw seginumudat turun na pada mualu manung antangan takaw iti tapi na ikaw nga kumayan dat asuhatanan iti indeks panuratan dat pangayamutan dat tangus iti ida pagun dat akaw nga pengkuro tapi na ikaw nga inkurya iti kaparagatan idlabus walay amlinaminan lalabi na montok iti tanganak tulun na lohing makumanagi diolo dit kiharo iti kabalingkangan dat pamuhaban mantok dat bana iti pinay ko nga kumiyandot ubasan na ito kakagu dat mamaguna diti panakop kabang todong nung idlabus dot linaminan teka walay tantuo na iti kumiyandot sistem tangus teka sistem pengudaraan kat boros do malayo nga asanong idswang dot walay nagi iti idswang dot linaminan at pinay ko kasasay to ko manamang diti kalidasan am ko tingali gantinan am paganakan dito ko kito pinay ko bata pinay ko antok tatuang natmana diti antok data jam na to kumadwa dati no nga miyampay to ko diti ababayan at sundayt kumando kayo diti haro sundayt ngamiloman po to do maya diti WhatsApp Sabab FM aso iso siyam apat siyam aso turu walu turu walu alaso kasari am nakarasam na dah kadi MM suk iya ama komendat amo na di atantu tantu iti komendat ko ngay tawan toko kita pinay aping kuro pa aping kuro nga tamangay toko kasasay iti kalidasan nagi katingaligan da toko batapin ko sinang gyo sumusot man tadi Jejlian tambalut ku hilod sodo.

Ya, tama na ikaw. Tila mo sa tako papakiliha. Jalo raga milang. Amin ti bandera paguna tako gisa mga dot ako. Pada manan mga tulang dot kasiam. Adit ito ang 2,000 na pada manan. Ya, tama na ikaw. Iti kong ayantawan. Iti ida paguna tako. Madibot mani garud kapag ito nag iti rasam na tasapo. Antakanin pa ng rahat katanabon. Antakan nagi ida tambunan mambakot. Kaningaw bofet sipitang tenam suk pansiangan. Kampay na nagi iti kudat id kota Marudu. Antok dot bana diti ida pipiro kinayunan iti id pagunda toko nga kamiyon dot kataguang diti rumasam amegal di aisa diti no di tapi nai MM suk kada diti iti penang dot suk nga nakarasam iti penang dot akilu nga nakarasam kadi tapi nai takaw diti no haro ida panang dat renaw hiti panang renaw ka maniki dat nuridi min sasadap nga rumasam ka iya konsikahan to kumayan dat mulong ida timpu dat magadaw atu diti nga kumayan dat kasasay arasaman kasay iti pugun takaw ba kumayan dat konsikahan amu agigina kumad minamangun. Ya, hai-hai dia sa loma po ang sikaw mamaso datumano diti kasalimbahan at ako. Patam na ikaw. Sining na sumusut man tadi Raina Rupin, just ready gusip om Jailis Kundaya. Iti tinaro dusun ka diti amsutanan. Isa sining it boros dot at tatana man tadi Vincent. Mangang iti apit-apitan ka diti. Kaino, kinong hot ako.

Kaya tama na ikaw apat, aminit apagulo, hadat. Lumang to ka may jam dot ako maduo. Yeah, antok na ta jam dot ako maduo dot tino. Nga may ampay to ka diti ababayan dot sundayt. Hara iti pipiro sundayt dit pinata diti kambalutan to ka. Mantok ka pagiro rumay antok na tino. Antok na timpo diti tabi na ikaw nga katanod to ka diti kasalimban miti lambus bicara naratif maya diti kasalimban na TV 1. Patabnego, pagululumang na ta jam dot okumadwa. Sining man tadi kanchan news, ruday at hangistinan.

0: Kata mereka isu antara jam 2.2 mai ada tidak ti keselimbahan. Iti sundai toko antok datu tuang datu bayan iti harohot otoluh iti Ita pinato diti kombolu tanto kau iti kumaiso manta dita pinai kaimin manta desuk iti sundet na padonga iraditi iti kapo antamau pamanaw oku po amu po nalan kaguli oku iti tinanku kariti iti kapo antamau pamanaw oku po amu po nalan kaguli aku titinanku kariti iti kumaiso iti kumadua manta di tepina yatim yatim manta tamparuli kadaw diti telepon milo simbaron rodiu au milo simbaron ka telepon milo simbaron rodiu au milo simbaron iti kumadulu manta di tepina imania mania gansing iso nawalai ogumu tulun poingyon ka iso nawalai ogumu tulun poingyon kumada kayo adit mumang dati dat mamaray titi sundet ngamila rumamut doha antak dati impu diti aso walu walu turu iso dua apa turu apa teka aso walu walu turu iso dua limo siam iso kumada kayo dito pain tanud maya diti live dot tiktok maya nagi aditi nuridi live dot facebook ngamila nagi dat mamaray kiyo maro iti pamalhawan na sunong manku rumito iti. Hello, kupisa na nga natutuwang to pinay?
1: Hello, DJ. Yeah, madu-madu ti.
0: Kupisa na nga natutuwang to pinay. Hamba't isa sunday at umbala ng mamarad to pinay?
1: Ikumesa da.
0: Iti kumayso, hiti ka po ang tamaw, pamanaw ako po, amo po na ilan, am kaguli ititinan ko, kanuno katiya pamarad to pinay?
1: It, saraw ko na pa DJ nga, it roundir matu ito silo na. Eh, it, raun dita silo rumatu nanda pang da
0: oh nakura tu to raundot rumatu
1: amit na nuri na no punad hirid iran sebab irumuyo nagtiyad di am rumatu nadiga so amit eh oka
0: Ya, akamendat anuri di roundit na kering na bakakyo.
1: Irin na roundit na kering na marumatu. Nadi, bunta mo na padinga it. Ilawap yan sa patiraan na kayo.
0: Pengkura iti kumada, may iti kumatalo?
1: Sa, kura, Man po, ti sa daydi, patahakon na wakon na duwa.
0: Ya, kansikan kumadya.
1: Nantak na.
0: Yan, nantok matikap yun. Yan, nakatanlo.
1: Oo, mabapon si Kau. Sanang na hari bulan ba na didi. Nakaray pa ko.
0: Yan, pon si Kau di ata pinay.
1: Yeah.
0: Yeah, kung si Kau nagi kumadita pinay sa lumah to naritan daw iti sundet at kumayso. Iti ka po ang tamaw, pamanaw ako po. Amo po nailan, am kaguli iti tinan ko. Kadita pinay sa lumah iti roundit rumato. Tiko roundit nakaring, no? Yeah. Atapot na iti panimbar, manta di nga naritan na diti sundet dita pinay kaimin. Amo manguro, man ko po ruhangay, pagulodat mamaramit ako diti pamalawan na sumusot. Kapagulod dilo, sining manta di Mary Intiang, iti bunga talundos kritikan ako kinangot ako.

0: Ya tamne ko mama sa to kami ang pairiti aba benda to sundait manta di to binay kaimin di tinunga na na simbar no kami ti sundait nga na sili iraditi iti sundait di to binay kaimin di tinu na simbar o man ku alanay di ti sundait manta di to binay ubog iti sundait di to binay ubog nga iraditi tintap berilit gandang sinalapadan tintap berilit gandang sinalapadan ila sundet at kumaiso iti kumaduo kakal pa sundet di tepinaya tim telepon mila simbaron radio aw mila simbaron telepon mila simbaron radio aw mila simbaron kariti aw miti kumatolo manta di tepinaya mania iso nawalay ogumo tulun poingyon iso nawalay ogumo tulun poingyon karit diti tambalo toko gaman tapi negaman mantad labuan rayton ku isundet at iso balay ogumo tulun poingyon surud teko sudais sadu-sadu pa tapi negaman pengkuro pa si kau amo agigina kumadia tu minumbal kasay dat mamaret diti sundet amba bingkuro hiti kamalutan toko suay diti amba ingkuro kada kayo nuno kada kayo pamaret diti at ang sundet toko antok ada tatuang databana diti bah milap-kilap kagu iti telepon hello kapisan na nga natutuang to pinay
1: hello tutuang di kalidre
0: iya amba to pinay bah amba ti sa sundet tumbala no mamaret to pinay
1: umbalan ko it agu mat sana wala yang agu matulun pengiyan kade.
0: Iya, isa na wala agu matulun pengiyan ka. Ano nung kade pa maret
1: na pinay? Saraw ko na kantar dagar di dyan nga. Yung na pala surun dari maturo ko pati yung kanto. Saputan po.
0: Oh, nakurato surun, nakurato saputan kade ta pinay.
1: Irin na pwede di dyan nga sapo na gaya maling na gaya di. So, ya wala yung dialog di.
0: Oh, iradi. Nga asadudu baka di tepi nai mania tepi nai.
1: Gumung kuliah ko agud tin ulit di je.
0: Bapak si ko dia nak no. Ya kan si kan kumadi tepi nai takau di tinu di nomor ko telu. Walai petiukan. Isa no walai ogum tulun pengion. Walai da petiukan ka di titambalu toko nga sududu bokyo pemusrahai pakagu tepi nai hamba iti pemalawan na sumusut kagu halo kapisan nga natutong tepi nai hello
2: ya ko iti man tadi ti Bukit Janggut liduan
0: ba tepi nai hamba ti sa suna tumalano mamarat tepi nai
2: bahan kulay kumatalo
0: iti kumatalo iso na walay o gumutulon po yung yun kaditi
2: tentu ya kay langsakir eh
0: langsat? Nakuro to langsat.
2: Isa, lagi ada gumo ganda itan si Daud de.
0: Oy, radi nga asadudu, baka diti sa ngano diti
2: sunay. Sadu po.
0: Iya, sadu po.
2: Bampu ka dyan po la.
0: Ba, ponsi ko na dia.
2: Okay.
0: Iya. Kapisan na nga natutuwang kumadya GS, lagi kumaditi Yami, kaunsikahan, amo agigina kumada kayo. Matam ni kau iti sunday to kau antok datutuwang natbana diti nga, ani ba, nati iti sunet di tepi na yubog tintap berilit gandang sinalapadan iti kumaduo telepon mila simbaron radio aw mila simbaron ka iti na pungas sunet manta di tepi na yatim iti kumatulu manta di tepi na imania iso na walay ogu mo tulun po ingyon kadizul madu tualang saduduk po tepi na izul nga pengguro po si kau amo gigina umado ko yudit mumbal at mamarait amba iti sumusuhot hello kapisa na nga natutuwang tapinay hello tapinay
3: hello
0: ya kapisa na nga natutuwang
3: kapisa na nga natutuwang nukadi sandatin no di
0: ba iti kumaiso tintap berilit gandang sinalapadan iti kumaduo telepon milo simbaron radio aw milo simbaron amiti kumatalu iso na walay ogu mo tulun po yun ka
3: kumatalu na po ma ang kureto ma hindi mo ko pa ganit
0: ya piso ko pat ilot radio dada dat aruhay no
3: kumatalu na po ma ang kureto ma hindi mo ko pa ganit Malaysia buat dari aku.
0: Ya.
3: Lalu mana tu dia gigi timpan aku. Berak ada kata lu di.
0: Ya, isu nawalai aku mau tolong pengian kadite.
3: Oh, padat pinulai kuah. Pinulai ada melingat kau gudar di.
0: Oh, ya ngak memarat nih gigi nawalai dat petiukan kyo.
3: Oh, enak. Ina pa ibalingat nga sa nan niya nandiy nga ako musuang.
0: Mga asadudu po katumano diti sa nga nun sundet iti tapinay.
3: Asadudu po.
0: Iya, asadudu po. Iya.
3: Naku pa marad na tampulan din hindi.
0: Oh, mamu po mati. Makina nga ako kata iti tampulan iti. Amba, ponsi ko diya.
3: Tako ko di tampulan.
0: Amba, konsi ka na tapinay.
3: Ba, konsi ko.
0: Iya. Simbar ko na po di sundet kaysa nga walay kaysa tua da pulutan tintap berilit gandang sinalapadan pulutan kada tepinay Sofiana Julius nga sadudok po apon si ko dia tepinay Sofiana iti tambalo to ko dit minamaret may dit live.facebook amiti tepinay GS. Akan ko macis kayu ka et iso wala ogumo tulun. Akan po ka diti sanganu diti sundet ta ko diti. Kumo talu simbaran kuno po nga bohongan ka. Ago mo mamaret da bohongan nga sedudu pata pinay. Amba amo mangurah mundurang ta ko betaru hai. Sereh-sereh pada kayu. Nono hiti sunai po nimbar diti sundet ta ko. Sining man tadi editi win iti palis-palis kia bon. Kaditi kanoh kinoh ta ko.

0: Ya, tapi na ikaw, iti sunday tokaw antok na tatuang na tabanar iti kumayso tintap barilit gandang sinalapadan iti kumaduo telepon Milo Simbaron radio aw Milo Simbaron kariti iti kumatulu iso nawalay o gumutulun po ngayon kariti ambah iti pamalahawan. Hello, kapisa na nga natutuang tabinay.
1: Hello.
0: Ya, kapisa na nga natutuang tabinay.
1: Simbaron ko iti kumatulu di.
0: Ba, iti kumatulu iso nawalay o gumutulun po ngayon kanuno katia tabinay, nuno katia pamaret tabinay.
1: Ang kaya iti pamagunan.
0: Pamagunan?
1: Pamagunan.
0: Nakuruto pamagunan ka tiya tapinay.
1: Sa rumati pamagunan iti, magumaw pa ngayon.
0: Nga tumano diti sang ano dot sundat nga asododo po ka.
1: Ang pangsiko wala.
0: Iya, ang pangsiko na di anak no.
1: May agal.
0: Iya, kaunsikan kumaditi tamaluto ko. Ba, tintap berilit gandang sinalapadan ila sundat at kumaysa iti kumadua telepon Milo Simbaron radio aw Milo Simbaron amiti kumatulo man tadi tapinay mania isa na walay o gumutulun po ngayon. Kaditi tambalot toko sundat at kumatulo walay da anay-anay. Sa duduk pa tabinay pengguro pa pengguro kung sikaw amo agigina kumadya tabinay iti rumon kantari iso walay o gumutulun oo nga sa duduk pa tabinay GS nga megalit haraot iso iti sunday dit haro nakatanduk dat minanimbar kung sikan kumadya tabinay Jumina Gahun ato nasimbar daw iti sunday dit tabinay ubog tintap berilit gandang sinalapadan tepat na tepinay Jumina panimbar na po daw nga tuntul kansikan na mo ugigin ako madya tepinay Jumina bah narita niti sundat di tepinay ubog magihum ako po kagus sundat kansikan na mo ugigin ako madya kayo dit minumbal dat nuridi minamaramot dat mantok dat manimbar di sundat kada po ka harap po iti Nuridih, harap po iti pamalahawan nga Nuridih mamalaho kagudati no ihumo ko po isa kagusundet mantok dat manggalon diti mantok manggalon diti sundet dito pinay ubog. Ang basining manta di aswili hur kalatambulog ka diti kanaw kinangot ko.

0: Ya, tapi nih kau sunet di tapi nih ubuk di tino ngan reitan no, amo mengurah amanku alanai alanai noridi sunet di tapi nih ubuk di tino koma di ti sunet mantan di tapi nih tikam di amo pon reitan antak det minggu di nakatalib iso gorungang idnuluhon song giom giom gamut ka ila sunet det koma iso iti koma duo telepon milo simbaron radio au milo simbaron ka amiti kumatalu manta di tepinai mania iso nawalai ogu mutulun poingion haro iti tambalu toko maya dot whatsapp kada diti manimbar aku da sundet di mania si simbar kunopo nga tapayas oh nung tapayas tepinai nga asododu po konsiko dia tapi naik kaimin konsikan lagi tu pinata dot pinapatut ke sundet di tinu kia tapi naik kaimin ambah iti pamalahawan dan sumusut. Halo, kepisan nangan natutung tapi naik.
1: Halo, saya.
0: Iya, tapi naik Adila.
1: Iya.
0: Mbak, ambah sundet umbala no mamaret iti tapi naik.
1: Iya, sundet iti mana.
0: Iti sundet di tepi na iman ya iso na walay ogo mo tulun pahingan ka dite
1: arakan ka sampulingat sampulingat nga ko dah
0: maningat nung maningat nung maningat nga asadudu pa tepi na adila
1: asadudu pa
0: iya asadudu pa nung maningat
1: sayang yun di sa toba ako na nakonay di ko
0: iya sinding na nun no.
1: Pihangan talumis kada Danish guys.
0: Oh, pihangan do talumis.
1: Apa ni sahaja kau sayang?
0: Amba, umbalanku untuk nanti no jam do tak kau tahu. Konsi kau dia nak no? Ya konsi kan kau mari tapi naik Adila. Amba tapi naik kau manku kagu Nuridi. Amba, amu mengurus manku pe remito iti pemalahawan. Halo, kupisa nangan itu tuang tapi naik.
2: Hello, DJ. Badu-badu te.
0: Amba, hamba kagut isa sunet umala no mamaret tapi nai.
2: Nungga ipasikong ko ginuluhan di.
0: Oh iya, iso gorungang idnuluhon sang giyom-giyom gamot ka.
2: Oh, tangkuyo.
0: Nakuruto tangkuyo kadi ya.
2: Uka nga isang gura-gura gamot siyam. Ikaram kanta.
0: Ya, karam na tong kuyo kyo. Ya, mkonsikahan na to aruhay na raitan no iti sundet man tadi tapi na itikam, tapi na ibadu-badu.
2: Ya, dua na narait ko si Gi. Kasi salama ite no di ibadu-badu.
0: Mba, mila mo kyo ni sinding? Noon sinding dit po kyo niya no tapi na
2: Ano yung sinding di? No, napa.

Ya, tapi kau harap tahu hata sundai tak kau antok data tuang data binary di tepi naik kau iti ku maiso amanta di tepi naik Clarence onsok nagilogon au nagiloswon ka as iti na panga sundai ti mina ngalon di sundai di tepi naik ubog di tino amiti ku ma dua telepon mila simbaron radio au mila simbaron sundat di tepi na yatim am iti kumaduo sundat manta di tepi na mania iso nawalay agumu tulun poingion amantok di sundat dat aku matalu di tepi na ikaw nga mila kantaman ku insa makai iti nung orang ngaw dokayu nunuhat sundat dat kumaduo di tino nga it panimbar daw harohid sundait di. Nakana.

0: kawi ambah kumada kayo adit anu ready nakarangaw diti pangin samakan nga mila dati dat mando kayo surho mahiti pa malahawan alaw kami kapisanangan na totoong to pinay
1: kapisanangan to tuong maling para kong sundayat ma
0: iya yeah. Sundayat dito pinay isa iti
1: ibet si kumaysa
0: iti kumaysa onsok nagilugon aw nagilosuon kaditi
1: ibet si day itabok ang kuda
0: nakuruto tabok kadya
1: Oh, yari luguan na marigid on, man lasuo.
0: Oh, iradi.
1: Oh.
0: Yeah, recommended. Aruhay, kapya dat na ka simbariti sundat ito pinay Clarence, ito pinay.
1: Nakontak?
0: Nakontak tama, di mati.
1: Oh, ma'am. Konsikahan.
0: Amba, konsikahan di ito pinay. Pingkuro ito sundat ito kumadua, miti kumatalo.
1: Takkan di siyaman yung tampulanir.
0: Amba, pansi ko na di tepi na enak na. Iya, kansi kan ko man di tepi na di tinu di aruhay, kapada na ano rin di, na simbar iti iti sunat di tepi na Clarence, amuk manguro. Amba, tepi na ikaw bayan na di jam ko hapa, datalu na hapa sumuang data jam ko hapa, datalu na pada mwalu minit data tuong. Kakalpa kami yung nathara kasiwatan kakalpa bilaman kuruhanga iti sundet ang pagulo dila sinding manta di Jurin Kaimin pinambatan ni Yuslin Gamin iti pili-pili kulang sat kaditikan no, kinang matakaw

0: Ya, temaniku iti sundait dataku maiso manku alanai amitina pungan sundait di tepinai tampulan akuro kinanduan nga kapatay bobolian itina pungan sundait di kakal badamon naritan manta dit minggu-minggu dit nakatalib amitiku mo duo batamaniku sundait datku mo duo diti id sundait datku mo duo diti tepinaiku nga harahot kamayon dat panimbar diti sundet at kumatalo diti kyo amrongaha at adakayo iti na po nga sundet manta dito pinayatim sundet na po daw diti nga ira diti telepon milo simbaron radio aw milo simbaron ka ila sundet at kumaduo manta dito pinayatim telepon milo simbaron radio aw milo simbaron iti kumatalo sundet manta dito pinay mania. Iso nawalay o gumutulun po ngayon ka? Iso nawalay o gumutulun dat po ngayon? Kamayan dat na insamakan kuno iti panimbar di tepi, sundet di tabinay manya iti tabinay kau haro id sundet dat kumaduo hot panimbar daw. Ambah iti pamalahawan sumusuhut. Halo, kapisanangan na tatuang tabinay?
1: Opi, senangan kaguya ko po at iliduan mo tabi, ito kayo madang.
0: Amba, hamba ta kaguti sa sunda tumala ng mamaray, ito pinay?
1: Man ko is, ako rakin nanduan kapatay at bubulian kagbi.
0: Amya, jadi nuno ka di pamaray, ito pinay?
1: Is, iliwata ng kuda.
0: Nakuro to liwata.
1: Amba ko, rakin liwata din, kong po dami ang matas. Suwangan, daliwata.
0: Oh, iya. Yeah. Onsikan ko ma dia, alalay naman tiya sundet dito yung bayan na nag-iidat naka-naritan.
1: Abulin, makiano da?
0: Amba, nuno da siding dito po kiyo nuno ano ito pinay?
1: It, tumandak. Tamu kan tingaw ka di.
0: Tamu do kan tingaw ka, pasar malam kan tingaw?
1: Rin na ba, pasar malam kan tingaw ka di.
0: Ba, mila antok dati, no? Kaya, antok dati jam dot kumatalo. Onsikan dito ito pinay?
1: Ya galo po.
0: Ya nak no.
1: Nakne ya.
0: Iya, konsikan kumari tambalut ditino di. Amba. Ya, pipirotulan iti sundet tetapi ne tampulan amba na nga naritan no. Ako rakinan duan nga kapatay babolian. Atepot na nuridi pamaret na padaw nga liwata. Konsikan kumari tepinay isa ditino di. Konsikan dat amo ogi gina kuma. Dito pinay ditino. Amba. Miagal dat haran na iti panimbar diti sundet at kumatalo. Kada po ka, right, Nuridi, suguto ako kago iti sundet dituo po. Dit amo po naraitan nga iti kumatalo. Miagal dat haran na pamanimbar daw. Iti kumaisa, manta dito pinay yatim. Iti kumodo manta dito pinayatim telepon milo simbaron radio aw milo simbaron aminti kumatalo iso nawalay o gumutulon po ngayon ka yeah ara dat mamarait na po ditinga pumagunan kada nga sududu po kadita pinay man ya amara nagi mamarait dititua datapayas nga sududu po. Nga konsikahan kumaditi gaman 6263 sabahan iti gaman mantadat labuan naritan daw iti sundet at kumatalo sundet iti pinay mania iso nawalay o gumutulun dat pangyon naritan kang kunga sa dudu pati pinay rohay nada nga koni radio kada daw nga radio kada daw nga asadudu po nung pakinangahan da kayo it sundet dito pinayatim dito no di nga haroho duo nunu hit akan ka radio duo nahiri bah harap pa pakikira pada matalo minit bah bila kasay pa mamusaraw nunu hot panimbar dito duo po iti sundet dat nalo apa gulo dilo iti sining manta di Richard Michael Fu ami este Donnie Kim Siong apok yatang kong jambu merah.

0: Ya, tamne ka wo dua pa dito sundet dat na lo ami tinapo nga sundet dito pinayatim telepon mila simbaron radio amila simbaron ami tiko mo duo iso na walay o gumutulon po yon megalit haro na hot pa maright aditi nga mamaramit ako dad pamalawan nga natingkad no amo mangura pengkuro po ang sikaw amo agigina amba iti pamalahawan dat sumusot kagu hello kapisa na nga natutuwang to pinay hello to pinay CEO amu o gigina kumadita pinay di yata pinay kawinsan po kyo anong rumamot kau dihitid studio nung milo-milo nga tingko dan dat damot teko man nurdi man popiano at radio do kayo mantok dat asanong at apiromotan to kau amba, siwatan ko ba kagudot mamaramit at isa kago iti pamalawan. Hello, kapisa na nga natutuwang to pinay?
1: Hello, Pia.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Nakuro, di, suara lang di, adero ko sila radio. Apiyan.
0: Oh, apiyan da arong aw?
1: Oh, adero. Ako di, kuro ko lang, di, hodi.
0: Harakanto ka balingkangan dat kasalimbahan nila. Iya, konsigan amo agigina kung madito pinay ditino di amba. Amba tabi na ikaw? Iti suneto ko nga dua po dinalu telepon mila simbaran radio aw mila simbaran iti kumadua nuridi sunet dito pinay mania iso na walay o gumutulun po yun. Konsigan kung madi tabi na user iso gangaran dito pinay user dilo anaro at nombor nga konsikan amo agi gina tu tepat na hilat panimbar nu telepon iya konsikan kumadia tapi na user iya konsikan kumadia tapi na Yasin bah papatad na sundet antak dat minggu tisa kia tapi na Yasin bah iti sundet nga iso padina lu telepon mila simbaran radio au mila simbaran nung orang aw takaw iti panimbar daw na pati nga nurdih kamayandat ya hara kahampit diti kasalimbahan takaw na ila at panginsamakan iti sunrait dita binayatim amba umalan ko dat mamaramit diti pamalawan na sumusot hello kabisa na nga natutuwang tapinay
2: hello
0: ya kabisa na nga natutuwang kumadya
2: Jawab tu. Dan ke TV nak kerja?
0: TV.
2: TV.
0: Iti telefon mila simbaran, radio mila simbaran, pemarait napa dah ngah TV? Boleh lagi menerima iti nuridi. Pemarait. Iya, konsikan amu ogi gina aku madi tebinai adilah ditinuk di. Justin Gaim Titin TV ila DJ ka. Amiti sunet di tepi nanya tim. Telepon mila simbaron, radio aw mila simbaron. Haran nagi ila TV isok pakagu. Suai ka TV nga nuno. Iya, konsikan amo agigina kumaditi kambalutan takaw. Bah, kumiyan dat mila na mila dat mila kuna dat apupusan iti sundet antak datatuang dat bana diti tabineko iti ababayan dat sundet antak datatuang dat bana diti konsikan amo agigina kumada kayo bata binayasin bah kadalihuay dat papatad dat sundet antak dat mingguti sa kago kyo bata binayko mantak dat mamupus diti ababayan dat sundet sinding manta di tabinay sinding iti sinding manta di mas ni sumiran iti retan dat ruman dawi kaditikan oh kinanghat akaw

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Dihedras din na po nga o Korean Waig iswang tinan, nung piagalan ginumod Waig kalabos mantad tinan. Tinanto ko kapriman o Korean Waig nung kapriman na adalan Tuhan, aw asarug ko sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, ay galahan tulo, om o barulong. O Korean Waig iswang tinan na po nga kapagawit waya bagal dat stroke haba, korumbakon lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedras di mangantab lebih asa nang kau mengubat.
2: Ito kau dah pangat kiguna kopi yang bagi dong waik di Tabagal, mantan ke waik Thomas. Bagi dong anam gisam walau kelas tengah dah udah pangat Tabagal dah. Na ilok mantong lagi aduh kaparagatan dat sesungulun, mayat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo kau, Maginawag dit adalan kagubo nga awdagi asadong to ilo bilagawit dat awanita kawag kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid wag itinan. Sunduk po wag to matdapo nga tadal kalidasan to kaw nga kiguda dagit adang at panginginom.
3: Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti, kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti, ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon, kasasari mamagunod takotarong ang kabang sara idlabus walay, kasasari tutuban o titigawan walay, tayko linaminon, kada panutud itkoyanon dit poingukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw kalidasan takaw.

Ya tapi ko isu ang toko jam na to kumatulo may di tira tika sa limbahan kung si kahan amo o gina kumado kayo di tapi na pato dot asundayt man dot manuang di tia babayan dot asundayt ang toko dot atuang dot mayan di tia kung si kahan na gito gumo kumado kayo di minumbal dot mamarayt dot asundayt bah iti iso po iti sundayt ito pinayatim dit nalu telepon milo simbaron radio aw milo simbaron aman ko awito antok dat minggu dat tebon tel kago ya arhai nad aro karet harahat mamaret dat TV haram mamaret dat radio ya kedua-dua dilok nepo nga ako mayon dat arhai no nga aro kago at iso at akoraitan dilo amno nangku ambah man toko kago pagirumay antok dat minggu dat tebon tel kago kyo. Matam na ko ang takot yung puriti, man ko po niyo iti sinding dit pinakyano dit ikambalutan takaw, nga paguloy dilo. Man ko po lang muso iti pason, hapason manta di Victoria ang kapisa na nga natutuwang ka di Victoria diti Florida, kapisa na nga natutuwang nagikumadya Charles Loginon, kapisa na nga natutuwang tabi piwabasan na kumadya Maltilda Monwit. Kanita pinay Maria Juhan anansan alidas kasasari miampai barakat adot togu mo kaditi mata pinay ko sinding manku ponyo sa sinding pinokyano di tambalo toko MM suk adit mamasa adot tumanod maditi live dot tiktok sinding man tadi DJLP iti sumio kaditi kanoh kinong hatoko.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago, puguluh, osoron. Katingaligan, tungungan toko tainsanan.

kabisa na nga natutuwang kumadya ang tabinay Maria Johan Ipol Eric kaditabinaya team do na jam linaid rasam hiti kampung dahay adatutuwang databay na ka kaunsikahan nagi ito nakarasam ang kumiyan amo na alaso kopi yo iti tatuwang liti tabinay yatim ponsi ka nagi kumado kayo dit kakalputumano da diti kasalimbahan na to ko amya tabinay ko antok na timpo dat bayan dit tabinay ko kuma dit kumiyan dat haradati ka binayan kambulutan dit sumakit igita ito ko yulo itsuang dat asambayang may anuan dat kalingasan kita binay ko at tanduli at anuridi kalidasan datinan adiolo kawagu yeah aku mada kayo di timpo dati pang karaja antok dot banaditi kapisan ang anda kumaraja aku mada kayo ponsi kau to kasasay mamili ang makinang auriti kasalimbahan at ako patabinay ko sinding manta di Ryan City Bandaron iti bunga talumis kariti akin okinang hot ako

Mangano sa dakano po nga kon ako mangano na to mo dot sa bagian kotas. Kumadit magkano pong upan nga kasanangan sa dakano po nga gayarati oprimanan kumadiala dit papatunoy pong upan tay sa daka. Kasanangan na pa diri nga kano pahalang. Mamaruhang dot mumagam kano barakat. Mangano kasimbayanan ginawa. Kapaintalang dot konsikahan. Kain suduman tayo kawayon dit atamahang. Manuduk pamusarahan dito sa nung om adang.

Ya tapi ko bayan nariti jam ka permiso lima na permiso binit ada tatuang kamayon at aman na paganap nariti po kumiyam pa ito kayo anto katuang tararata ko do diti konsikahan namin na kinangaw kumara ko dit pa yung karaja tilamusan dito ko maraja ya tapi na ikaw kasasay ito ko manamong dat katingaligan manamong dat akalidasan dito ko bah ito bigisam kumiyam pa ito kayo kapisanangan na tatuang kapisanangan at madap amhin ako pada damat.

May kad na panga kan ko kain tutunan na tomod. Ngay sa pagitanan dat kain tutunan daton sabagid magigian Malaysia. May kad papasanang dat ogumuh at uwansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisam na doh kakunan kain tutunan dat patitikid urusan rasmi. Akan ka Irina, kasagaan daw bay na diti katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parintah dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung araga maykad no, tay ka awmila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maykad no, atagak tay ka haro kaundalihan dat maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilat jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi. Poy ngapid kayin tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Ubasanan, kawawayaon kapasiyan dit olidas. Gampiyon ka kanakanan tikid ta daw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanon piramid ta kanon dit pinatudok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawa tot karbohidrat, migal katakano om bijirin, to karbohidrat no po, nga maganod ginaras dot tinat. Rapaon om kawawaan, nga usunong nagi. To agumuh at vitamin. Ang kukurian at akanon dito agumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan ko wayo kapasiyan dit olidas. Misinguyat tinan matungangis nga osunong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dit olidas misinguyat tinan matungangis dit mitilambus kanu menorob dot kalori itinan mangingkurid winagat betinan serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo seminggu selinay doon opod gisam talo na opod minute.

Itimpu dadala ang kalasu, linasu ikarita, milag kain sawat in lima pilipat, itimpu hapad minit. Kantakan diti kaligagan tamad, lalabi na kumatangana katu kapangintano dat karagan organ ang kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat karita, mulang pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintang trikahon idalikud, pagulus maliwan teka pangob dat ng aban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobong idkarita.

Kubasanan, kawayaon kapasiyan dit olidas. Gampion ka kanakanan tikid tadaw. Kubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanod piramid ta kanon dit pinatulog dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawa tot karbohidrat, megalkotakano om bijirin, to karbohidrat no po, nga maganod ginaras dot tinan. Rapaon om kawawaan, nga usunong nagi. Tua gumuh at vitamin. Ang kukurya na takanan dito gumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan kawayo kapasiyan dito olidas. Misinguyat tinan matungangis nga osunong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dito olidas, misinguyat tinan matungangis dito mitilambus. Kanu manarob dot kalori itinan mangingkurid winagat dito tinan, serad misinguyat tinan sa kurikurid in talo sa minggu, selinay doon apod gisam talo na apod minute.

0: akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babal abuli talinggapon taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kaswangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Tamke, ani ako konatimu nansak sanggalas. Pinason ako.
2: Ang inom rasungoy ansak kapam sungoy ang honong-honor sa lakatatandu kando usin. Ang inom rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatandu kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon no ulun bokod.

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakotigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati di no. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko po nipuan babay na riti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayhan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Awiya beng suka-suka mokyano kupayhan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayhan no. May gadi pinakyano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon kuido tovi kang ko tu aw ko ondo minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kodohoho maza telepon miya gadino, telepona no BNM, teliling, iso, tohu aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo.

may daaw ko si Sigo Ginavo, biyon bago id hazagan beng nagara Malaysia. Id www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakado ba usin mitunoy, no kautang ko do card credit no, kiva na antakantay case ikut no, hih, mogun samang na po.

Lahan ko paghudan timpu. Sasaw ito ko mukusa timpu tungo maguna timpu dito gumu muntap papapanaw kapagatan tikit ta daw. Mantad na dino, agabagab to ko di domanay na kalaja. Koy hapan ako, kitimpu na papapanaw ano na po ikanangan to ko na po nga iso tapimanan iaw miho boson. Lahan ko paghudan timpu di tawasi. Kawasa toko papatimpun da tadaw toko miyampay papapanaw kalaja ngabi ikigunok dodo mo subam. Kawasa toko nagi manghuda onu imano toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontuot timpu montok tikid kalaja. Tomay mo muat sandi, sangyan o pongo o kalaja imamaso da papanaon. Sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung osikap o pongo o kalaja, mo'y dakitimbu toko, do mamalisa kalaja toko. Potentuo o tadaw tovi. Okon ka ohan motok toko, do mamalan kalaja i apatut na papanaon. Potentuo o tadaw tovi to'y deadline, montok mamongo kalaja, to ko pangingkuangino, do tapiumanan tumongob, to aw kogonop o timpu. Lahan o padang himaminit, hobi o sikap. Kawasa toko mamaguna telepon piyawit-awit na toko sa bagi po na katimpu. Doi telepon piyawit-awit, kapasa toko papatanto montok mana kapaingatan umada toko kokomoy o nuiman toko ang timpu dito tapot. Kiba tuhun mamaguna kalalahano niyampay papatanto papadam himaminit hobi o sikap mantan timpu to tapot dino moy nakidisiplin ang kapapaywan mantan ambanan. Mana kapambian. Kawasa toko mana kapambian sa ngayon papapanaw kalaja, so kiyo nung pongohon ko sa toko o taisay sa kalaja, munodo kalaja, niyampay mambi ko sa da kalaja na kumoy na po, nga ahal pa yung bida, iapatun na uhanon. Au untingaw, niyampay ahal ngabi i au magabagab. Kung gumawa na toko, nakahasa mo mamuna timpu, niyampay untingaw, da ahal ngabi i au kagumpit niyampay na toko. Sa bagi po, mitanan, so ngayon antakan o kahigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibaw, tumod do mintong nopo. Kahahay diti da toko do koykot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kubosyan. Kada hivay da mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay aiso kondangan nopo nga aw o hidas. Muang kuang nadi o binakas, ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pamumusaw. Mantan na dino, mumakuna toko o timpu mundong di kagunap tumiyampay mundong no o lahan di pa yung tunod. Madap ka doo na kapanakaday na gina toko, may do hobi o higkan. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad mantan mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu o papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no kamoy. Tuhun inakabu dek kaposisan na po nga imamahog ko sa timpu. Tuduvan niho damin puwang ang kabu na po nga moy da kitimpu iseho na sumambayan. Montok sandi ang paganakan. Ingkuha kay siyaw.

Tanda ko no ta daw ini ba po totong ko binon da tikid ton do ontok ko dubang padam duva buhan ka apat sa bagi hang mamagatang papain buhay tanggungan ang papain kawas to pipi manan do ita tangatuhun ngawi do minta mong ini ba om kinizunan pusohi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyan pa ini ba? Kaya ako nang kulahan ngawi mong umuhig ini ba tako? Lahan ngawi dino na po nga? Pagavit na da bakusundi sa ngayon do mumuhi? Bisa ko nulatilik nung aw gunon? Ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, agumo asil sandat ay kikitan toko mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asil iti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasag iton hamin tako miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na rabakang kahubusan kinezonon. Subay ko kano tako mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon no vibe miyampay aba to ino na pangas sandad i muang kwang. Pumahina na bakang o swaw kinezon ng pusahi ina kay magon. Asil nga abiliti kanong mangingkwang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

Subaykon na intutunan miyang pay ko pag isu suwazan tungkus ko basanan. Na intutunan nogi sabah miyang pay mag isu suway spot ko basanan. Himo itbihatan spot ko basanan ni tinopo nga ikanangan kozo om apat matadino tomoy mo pibayon doit kalamazan kamatan. Tampanaw, pamunganan do spot ni tinopo nga misubay tumanud uvang. Lipaguhui, gunon iti do tuhun montok sumobong papas, bawang tay kinaisanon kihagit. Lositik, gunon iti ontok magasu mamamasita si Zaw o homino tambohong. Migasat lukum, spot iti kananangan kozo do tuhun sabah, ombay no, pomoyon idnasatan sam pumugunan. Sumpit, naintutunan ko sa iti itatanga tinaw murut ipaguhuy nino gunon montok magkasu o montok mongay sangon. Sepak manggis, pumainan niti naintutunan ko sa da itatanga tinaw badyaw o dusun tindal ipuvang kotabulut. Kobasan, pumainan niti ontok kalamazan miyaga do isasabaan. Intutunay om tamangay spot kobasanan tokong.

0: Ang sinigaganda ko, okay?
1: Kanaw sumasaw to ko ay no.
2: Pagkinaho, kasalibahan Boss Karazan, tikid taraw, jam ka pataho pa minit, gisam jam kasizam daw na subag.
3: Naikot, Vinasi.
4: Naikot, Vinasi.

0: Ay, tumong obzoming.
1: Naku, bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimiti ko ni.
0: O, Konming.
1: No, bago?
0: Ika man akon ko mo. Iso po boss to ko nga. Awis na kayo na mo boss mo. Tumong obzol ti. Mahayin o punso na iti boss to ko.
1: Oo, ino. O, susana kiba kulot. Ina, apa na si dot ino, mihongot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Min, taong na pa do handphone.
0: Nga, Ming. Kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko. Mantadi o nini po. Tanak na paliti nga o sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga amo po na ko tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung siya, boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. In kaso nagikumadi ka manakon ko di paguhu. Ming. Kano mo kukab kalas, boss to ko?
1: Ah!
0: Ingko.
1: Ziyaw din na kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino hey, no, o gumo bago boss no.
0: Oto po titiming.
1: Nako, vudot na po ino.
0: Pakiroon ako yung zimimi na manantunok, pengko.
1: Nung imimi, magyadi no, kakun sa mamay no, nagi.
0: Teh, nung imimi, kakun ka nga vi.
1: Ingkano ba, isaw mo na telephone kyo?

0: Kulut.
1: Kulut.
0: Kulut.
2: Uy.
0: Ambong ngazano din, no. Aso ba daw diti?
2: Oh.
0: Untok kami bago do. Stroke kinaso kamay di.
2: Mga isaw panutun sakot na eh. Hoin kabun ko ba? Avasi, manutun ng doktim po diti kaku na.
0: Avasi ka, no? Amo tay tay zaw diti. Mo panataga kiti hinuzan ko binunuhong di mamisak apoy hod kabun di awang.
2: Oh? Okay, Boming. Tamangan na pitapoy. Mo'y naaw kalalan.
0: Kulot.
2: Ano?
0: Miha panang ko, nunudanda na manutod pa yung ukap.
2: Oh.
0: Compound takavas na po nga duvo ngay bulinggit. Danda oh. Himo ngatus ngay bulinggit.
2: Oh,
0: to'y ko,
2: yeah.
0: Tulong ko. Jadi kakun ko nang ko naman balay sa tangalizong ba, no?
2: Easy out di timing.
0: Hey, masin na ginamikaw ko, timing pa ito. Mga kanditis sadu. Sugit pa ito, pinabos na gimantad. Kaban, papasugit.
2: Nung aw balazan, pabasa mo.

Ya tapi ko nga binongo to ko hoso mantadi and polo. Hello, hello. Pagkuhi din ako nong to ko hoso do apalagi ang patan di Roslyn Agidius di Farah etan do kopi pasyan pi mabasan. Diba na jam ko nung apa na mapat minute adong sabab. Tumimbus to ko makinang ako taho pa pag hoso. Kwasan, pari kwasan ka di Sofia Benjamin. Tagong ko basan na tungkos na tako kada humoso kada san na tinagas. Hangad ko kadi Ignatius Valentinos.

Kapivosian tabi Malaysia Madani. Baino kinongo dia sui tebal mantad saba VFM pombuson ku isoi Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhuna po nga tuho da abal. Hobi iso laksa linggit po biyon montok manguhan ahal vaig id saba. Kapangonjulan katundan infrastruktur mo siti mipahod kabuon teknologi. Abal poin panu. Hobi iso laksa linggit po biyon kapalintan po gun montok papapanaw magisusuvay project. Kokomoy kapanakan vaig id saba. Minabo si Vazon Montili, Dato Sri Panglima Haji G. Haji Nor, do opongo o duvong apodam tahu project tagazo id timpuh taduk. Iso man tadi na po nga piso somo do pongo id kahim pupuson taon diti. Namot id tawaw, kinabuon project na kapaswat, gisom onam ngopod piatus, papangkub kapanawahyanan pipe vaig id kagumuan uvang sabap no do kapanakan om pipe na hobu. Minabawa si Sidaw diti kuma kapabalan di kapas pinapoy magon ababasan kapoy maganan atus onom unit kaday duvo miloting fasa iso. Miyampay mamabak tana project commercial fasa koduvo om katahu katinanan katundan pamuhaminan om kakadazan id sampurna. Otumazan ni Dato Sri Haji G. Maza na kapoy maganan atus onom unit kaday ito'y dongon do LPPB diho. Kano pa pa'y kabas ning kukaton economy. Miyampay magukab hobi o gumu kasibatan kumatuhon magigizon tutulus manakadong kasunizon sampurna sa bagi tikoton tutumambuhoy. Ning kukaton hisun id saba kapatongob tinimungan tuhon kumakobasan kapat nutudan pa'y ngukab hobi na ipapagumpit do sakot om piyas. Minabo si patunod ko pisan mamimisok tapoy o mananampas si Malaysia pagunsaba JBPM Muhammad Pisar Aziz Kosovo ahasuta daw om okoing itimpo diti kapoing kavas sindavot katutudan i osikap do lumalad. Hobi si Zam Ngatus kes katutudan piyas om sakot nakaswat mantadpo di Wuhan katahu nakatahib. Sinutsutanon do tahungatus himong apadamtu kes katutudan tahun. Namot katutudan kakabunan om si Zamut pinapaswat do tu ng podcast. Minabos isido kumakapabalan RTM do ontok pibasan exclusive id Kota Kinabalu. Montok hang to sikap pinatonda o do tinimungan JBPM Saba sa kukwang vahungopod piatus asset o bakang igunon mangintong gontob hinasu. Pasovon tun ginumuan do aw da modtutud pa ingukab montok timpo diti om osika papalupot nununukan takan katutudan kuma tinimungan mamimisok tapoy. Katundan infrastruktur id Saba mo siti papanahon tumanod ning kokoton takavas mipahud kabuon teknologi. Minabos si Kumodo Vovozon Montili, Dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, o ponsol hang diho montok papatanto, doko matan itinuidong kanumana kovosyan patihambos kumatinimungan tuhun. Suvay ko kanu papayang kavas kapanadaan miyampay manuhong papahabos infrastruktur di tawasi om kapangwang balanja. Pinahambos isidoyti di antok pinapaymagon Best Conference Duvangaybu Duvangapuram Onom id Kota Kinabalu. Minabos wago idato Sri Joaquim tikid katundan om pamalanan mo siti uhudon paintapot tumanud guys di pinatanto miyampay kalalahano di otuhid. Ahansan ni Sido, Maza Babazan Best Conference diho kapanak impon patihambos om kano papionit magisusuvay tinimungan muntok mihang toyhan inovasi miyampay kikabahan papagumpit katundan infrastruktur. Namotiho sa ginumutahong atus minumpansat papagumpit apadamvahu agency miyampay apadamtahu organisasi om tinan professional tuminanud ababasan Best Conference Duvangaybu Duvangapadamanom id Hong Kong Convention sa Pamugunan Saba SICC Kota Kinabalu. Isyohon na pong avi nga mamamain industry kapanadaan institusi pambalajalan takavas
kontraktor, engineer, maguguhod miyampay papapanaw id posayhi saba. Minabos, Dato Sri Joaquim, kuma kapabalan do kapanganjulan kumo insan pitimbong akandiho kano papyonit magisusubay tinimungan iaponsol idgaganan industry kapanadan masa kapihangan kabahan navavasaan om teknologi don kavavago. Aponsol

suvaiko kiva biodiversity takavas miampai ning kokoton strategic id suok davel id kinaitanon segitiga terumbu karang. Minanay mo o KPDN Hongkod Sempurna do iso kes serahan mantad batalyan duvang padam duvo PGA kunak. Papampay iti do himangatus tuong padam vaho kilogram tumaw pagansak om duvangatus simongopod liter tumaw petrol nagamuh idkavaygan dat kalapuan Sempurna. Asil kapanagkuan diho nakapamagakom sanguhun kusay iayso swat kain tutunan montok manuhong kapanaysukan. Nagamunagi isa motabot, tay daw, kivotik o tamaw o puwak, ay sa numbul kain tutunan, miyampay isa engine kikwasa, vahong o punom himo, kwasa kuda. Agatang sa ngavyan, inagamun na po nga kabisay bu, 200 vahong o punom 2 lingit. Mantadi ho minagukab o KPDN Sempurna na isa kalatas kapanaysukan tumanod akta kawalan bakalan sa ibu si samangatus o nam nga padom iso. Id pambupusan kinongo zuvagoy tituhu do abal. Hobi sa laksa linggit po biyon montok manguhan ahal vaig id saba. Kapanganjulan katundan infrastruktur mo siti mipahod kabuon teknologi. Inka kanay ti abal mantad Sabah VFM, abal na po diti nga nuhudi Sharon Raymond mantad bogisan Brita Ewal Semasa om pinadahin di Ellis Marius Idbos Kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Tapi nak kong avik variety sok pay hansuang hamin i no tay mo de gay. Omite no pang anambit de gay manta di Rupert Gingot do mantad kampung Notorus. Papayo do minido pagun i Christina Sumima Galantas di jam kovahu tongo pod minit dong sedop di kosedop. Tadaw kaduvo kovahu di tibuhan kosizam. Doday ho id hamin pong sapan Queen Elizabeth iso Kota Kinabalu. Mantad no kayadan iti do manduri papoy ho do sinakagon Galantas om sinakagon Modinda doy nambonopo om insan ang tabinay walis om kinovangan no gingavi doy sadu om id samok. Tuho sa konotinan di tuaw pa dinayhan sangyan sa konotinan di tungatiyagak Christina Sumima Galantas tumandad po dokoy katandi ho Santob Pinoy ho. May do ito hinasan kaso Diyosu sugut ako kapayhan suang hamin napaditingan na ambit agay mantadi Rupert Gingot damantad kampung Notorus. Papayho do minidupagun i Christina Sumima Galantas di jam kovahu tungo pod minit dong sedop di kasedop tadaw kaduvo kovahu di tibuhan kasizam ladayho idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso Kota Kinabalu. Mantadno kaya daniti do manudi papayho do sinakagon Galantas om sinakagon Modinda doy nambanopo om tabinay walis om kinovangan no gingavi doid sadu om id samok. Tuha sa konotinan tuaw pa din ay han sangyano sa konotinan di tongotiagak Christina Sumima Galantas tumandad po dakoy katandi ho Santob Pinay ho. Ingka kanay di kapayhan do suang hamin.

Pason ko yadan mantaragay doy saba VFM ko sa himbahan mo sa kadasan. Kuma do paganakan ina tong kisadan do sanguhun di ko pusan di ho di hansan awakas o ginavo to maguvang timpo ko yadan diti siyo no mantaragay.

Ya, tapi ko nga video ho so no ngoro to ko di babay no di kaguhi pada ina katahib ka di Benjamin Malating paguhi do ho so di na ko ngoro ko do ho so di Emil George Majuya upus piopi opi ko. Ito mo yung bus bago ito kong mohi sa ginavo. Mega tamay mo. Tikid tadaw ko. Taho, jam katu at hong pod minute nung sabab. Niti, iti yan ang ababalsan panakan. Hozo tadaw ko taho. Nga in ko po. Tadaw ay no. I saw niti. Aw mo na yung mahavan telepon. Nga mambasa ano po. Pagpambus na pason nga vi. Ipinabuzo do to pinay nga vi. Do iti id studio kya. Do iti id WhatsApp do sabab FM. Dari han sando nga dibo nga biyangan kadada novo tu ogumu vago o basaon om au vago kohombus o pason do tebinai suvai kyo dari hono makisakodong do tebinai ngavi popobusu do pason nga dibo onongan himonangan himonangan manku pohombuso kyo. Dari ogumu na po nga kahabi na pamantad himo nga au ko di au ko basaon isusuvai tu hana hang ko pagi di manak to ko si vatan do to binay ngabi suvai i popobuso do pason moy do ko hombus di pason di ho ko na po ko masado o Facebook nga masana gi do WhatsApp do Sabah VFM. Dari my no mohis wag to ko lagi na vote up na ko.

Tapi kong abi bay nam kinang ako dahon sa manta di Stephen Marcel Hinumisno. Kasayimban boss kadasan naikot vinasi Oswald tamay mo.

nakapanali kaya na muso matiukot yawa aniti takod makinangaw na kaungaw da hosaw di liyo milip di mabay na di mizod kizod baha ma tapin kung avi pagoy da po niso da isop hosaw ang pamusok po iti gatang dagatay pinahabusok iti nanan pamunan gata sabam takpadabay no tadaw ko tahu ko si Zam ditibuhan ko si Zam duvong ay buduvong pramanom nadi gatang da puhut gata na po nga vahulingit vahong apod sin sa kilogram puhut gata vahulingit vahong apod sin sa kilogram kapingan iaw na ub grade ko iso na po nga himulingit apat nga param 2 sin sa kilogram agred ka duvo na po nga 4 linggit o 6 nga podsin sa kilogram. Kapingan ni Ana Ub, agred ka iso, himo linggit 4 nga param 2 sin sa kilogram. Agred ka duvo na po nga 4 linggit o 6 nga podsin sa kilogram. Kantalan, agred ka iso, himo linggit duvang param iso sin sa kilogram. Agred ka duvo na po nga 4 linggit taho nga param 4 sin sa kilogram. Kantalan, agred ka iso, himo linggit duvang param iso sin sa kilogram. Grade ka duvo na po nga 4 linggit taho nga param 4 sin sa kilogram. Dadi si kalap na po nga 1 linggit taho nga 4 sin sa kilogram. Si kalap 1 linggit taho nga 4 sin sa kilogram. Dadi tino o gatang gata ipinahabos na katinanan po muna gata sabah montok at tadaw bayno. Dadi kanong mahi sa ginawa kanong rock and roll kadi Roger Leong.

0: 明日は会うと思います。
1: もんたくぱいはんどすとみねこわびどばいなじゃんかととほんぱんみねとどんすばぶでんぱぐんたかおまねかとなりゃてんぷもんたくでてやばぶさんぱなかんほそたらおこたほ
2: Panakan Hoso, Tarakotohu, Desaba VFM, Kusohimbaan, Boskadazan, Noikot, Pinasik.
1: Iya, tapi ni kau kami mega tamai mo tiket tarau katahu. Iti na mabesan panakan hoso tarau katahu. Iti na hoso kapaghupong kapon dia suno pong hoso mentadi Alice Jimanis mojikon yai tanda suang ginnavaku. Dari aso mega dino bos kodi aso mo nai mo dapat mahavan telefon ngapohon bus do pason. Kapaguhun na po, pason kapaguhun na po do kohombus ko nga masa di TikTok do sa Bavi FM. Kapi bus yan, do nga subab kuma do tambahot nga vi do ida sa Bavi FM kyo. I megan di moinim lo siun mason kumatoin sa nan kikin nga sa Bavi FM hansan hidas nga vi ka. I Tondo yutong en, mamasan kuma savo ka i Joannis Dusty, i sapa ako i Jude Sebastian, kadaw, mizina ako i Trisa Dusi, kadi tondo yutong en diti, kapivosian kuma di Azuka. Sumusut, isa bago iti, mamasan da... Kopi bosian dong subhab ngaviti naikot vinasi oswal tamay mo ka masa diti WhatsApp do Sabah FM kapaguhu na po natay mo di jam ka apat min susubhab nga i Alice Lim mantad manggatal mason kuma di Abang Dominic Lim ka i ka Agnes Anim Adil Pinsan Christina Ening Donatus o kada hivay mong kantubat ka o hivan ni Bilas i Birasco ka i Caroline Chong Selena Angup om Jeremy Diosing o moin sa nalikot tunaga din naman na po hobi na tambahot nga vim na mason naga din panakan hozo tadaw kotaho o nagi DJ Baino kadi Alice Shalilim dito. Tia Vago sumusut di Lucy Doyo mamason kuma di Julita Margaret, Helen Young, Alicia Lilim, Lucia Tati Bibi, Florence Boyjo, Rose Sugud, Amelia Gom, Selena Jupiter, magumbo suvay tambahot nga vi di Lucy Doyo dito. Ikingan egi som Z kabago hansan do pengo ngo ko ngavi tambahot di Lucy Doyo is yazu na ngavi nong kapan sundung pato da au ko ay tangan yazu do dong sebab di tunay kat ginumo nga pengiha ko no isay ko di no tambahot ngavi di Lucy Doyo kya sumusuti Lucia Tati mamason no Kumada paginakan no kaditi katawadan ommason kumada tambahot mega di Helen Young, Alicia Lilim, Bridget Samuel, Janice William, Dennis Young, Mania Gansing, ogumo pasuvay tambahot ngavi di Lucia Bibiriti. Naikot ginumo dangan iti pinasuat nga inghana pangiho ko nang avi isay ngavi tambahot di Lucia Bibiriti. Isiyazo na nga vinong kapan di Lucia diti Aiso no di do no oniti no hivan do mungungkap to isiyazo na nga vi isang ingungaw do dong suwab diti no kayo ko nga vi isay tambahot di Lucia tati bibi diti ba kanong mohi sa ginapam yung pwede diti ho so suang ginapo ko kadi Alice Japanese Mojikon.

0: Ya, Hansan kadi Ros Moguloy nang urut ko di tapi ko ngavi.
1: Isa sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, padimpot do si Zamgatus Dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. O tingkot do no, koy man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamugon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Yeah, tabi ko nga Viam, tumi ang busto ko, day, nababazan pa na kan, hoso, tara ko tahun iti. Mitya, hoso pong kapon ni Zudo, sumusu, diti, si ina ako, kadi Oswald Supi, obuvaiso, mandad kadi Abdullah Jimon. Dadi, mitya pason, masa diti, WhatsApp do, sa Bavi FM, menya gansing, mantan kampung kabulu, hello, DJ kaditi, hello, nigi kumadi ang menya, kapi basian, tara ko tahu, pason pong kapon kumadi Narumbay, Cempaka Biru, Lucia Bibi, Zandi Dolores, Helen Young, Florita Kinajil, siapa gitu? Duvo po. Tahu po, Joseph Batilo, Rosie Miss, Mulin na Koyung, kaditi dari Kampung Dalab Sunsuron, Hansan, ano abal ya so? Kadi Mania Gansing diti. Tia pason notay mo mantad di Julian Yapa mantad tambunan pong kapason kumada paganakan nuk DJ kaditi katuhadan kumasa via Vimo Bobos sa Mananapanay Radio Boss Kadasan William Daniel Koyok Men Sabin Langit paganakan Dato Daniel Kinsik Reverend Father Nelbert Peter Father Rudolph Johannes Father Bona Hunting Hunting Bishop Dato Conalus Piyong kumatoin sanan tabinay tambahot kawalisan dahil nang bono po isi hapag tindoy pason tabi pibasan tabi piyong buhutan ang hangad ko Diyoso sa Viavi kadi Julian Yapa diti I Wilba Manta Duvanson nga mamasa nagi do ka pibasyan ng sabab kumatoin sanan makikinungo do Saba VFM. Dari katahuadan kumatambahot nga vi kakalpom yung pailago dahil kasimbaan na takuliti mahabi na ako so mazalo TikTok nagi itya Facebook do sa Bavi FM katahuadan sa kadung niya so tumunay ko nga vi katahuadan tutumay mo na pa do makinang auditi kasimbaan na takuliti mazalo diti itino ako na po ka TikTok nga masa nagi na Facebook do Sabab VFM. Dadi mitya pason no tay mo ko masa diti nakokasupan ko bo masa diti Facebook do Sabab VFM. Tu naikotli na may di ho diti magi husi-husi do pason doy do Facebook do Sabab VFM. I nomba niti. I Patrick Junius Majakoy mamason kumado insanan tambahot nga vi tabi pibasan kumadiyo su naikot vinasi shalom kadi Patrick Junius Majakoy diti Mel Andu nga maso nagi i Maria Johan kapibasyan dong sebab kadi Mel Andu diti nagi ansanda wavasi tomoy mo. Dari Bion magtakotino itya masa do Facebook do sa Bavi FM tapne ko ngavi kanu pa di fagum mohi sa ginafo miyan pa iti hoso di Oswald Supi isi ina ko om di Abdullah Jimon Abu Vaizo mandad ngap gwi di na kinong pa itoy tiya
1: panakan hoso patak ko tohu de sa Bavi FM kusohing baan bos kadazan no code pinasi

Yeah, ingat nak kata so mentah di Abdullah Jimon ia tanda wu fai so mandad. Jadi ia mata pengkong ngavi tu mimpi sokoh dari babesan penakan hozo tada kau tahu ni tim yang pai pepombus sudah pason ngavi. Oh, nak tanya mo masa ada WhatsApp om lagi Facebook do Sabah VFM. Iti ay Jeffrey Antang kopi pasian no sebab kaniti kumasa Vivi tambahut atau binaim kiki nongo Sabah VFM kadi Jeffrey Antang niti. Nekat linamay di hoday da Facebook niti magi husi-husi da pason niti so pitak-tak ngayon da gimana gina so pitak-tak da bunga naikot no. Isa yung bago nakakasupan ko diti diti id Facebook diti biya pahit ako. Maria Juhan mamason hi. Jennifer Lim Mobijon ko pivosian kadi Maria Juhan diti. Josie Mindang ko pivosian ng subab. Mel Andu i Bonaventure Siguil ko pivosian nagi kumare diaw. Patrick Jonius Majakoy Lucy Linda Lidwis email Andu mamason kumadasa biyabi tambahod makikin ng otong ohi Sabah VFM ikingan da egison Z kahansan ohi das tamay mo ang katapadan Maria Juhan Papa Ajus Maria Marius Moridum Siping Awang Lucy Doyo Clarence Wong Florita Kinajil isa bagiti om agum pa subay nung kapan di Maria Juhan diti kapi pasian ko madya zo ten senan tambahot makikinong sa Sabah VFM na ikot finasi o suaw tamoy mo kadi Maria Juhan kumada tambahot nga vidaw diti masa diti Charles Loginon kapi pasian nung sabab kumada Charles Loginon maso ni Charles diti kumada tabi na yung nga vi o insanan tambahot sa Sabah VFM FB o makikinangaw nga vi kadi Charles Loginon niti tabi pibasa ng balakat mantad minamangon kuma dotakaw to insanan o katawadan kadi Charles Loginon itya masa diti WhatsApp do Sabah VFM Shalom kadi Florita Kinajil iti kapipasyan kumadiyang Moliaka Florita Mason kapipasyan ng subab kumatayin sanan avasi kinapasikan hidas tamoy mo tabi tarao kotahu tabi pibabasan kumadiyaw Mason nagi kumadi Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Moika Ang Dolores Asing Joseph Botilo Lucia Bibi Managansing Marius Marudim Adila Melia Ellis ayin sanan tambahot hansan hidas tumay mo tabi pibasan ko kumadiyazu ka di Florita Kinagility I Dennis Nicholas Yang maso nagi kumada toin sanan tabinay tambahot ikingan da egi somset kaditi tabi pibasan na ikat winasi aswal tumay mo katawadan kadi Dennis Nicholas Yang paham ka na umamohis da ginafom kinangoto ko lahat so mantadi sukina Sabina Mojiliu kahangadan piyandom-andom ko isyaw kadi Clarice Sipanol Evelyn Ibin.